ubona ngani ungalazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi

Kuluma nawe wena. Hey. Emma lighting. Akathe phachisini. Bathi ivali vali. Ngithi uthanda imali. Konje uhamba ngani? Wena ubuza bani? Bekumele uyenze iplani yokuthi uphume ngestrati. Bese uthathe idasti. Ungabi nendaba noma ungathandi. Bese uphuza amanzi. Angithi awunamali. Wesisi nalivati. Hayi wena.

numtana ubuthu chaifa kaso ubuza kaso ay ay bizu mama azobona umntana ubuthu chaifa kaso ubuza kaso ay ay bizu mama azobona umntana ubuthu chaifa kaso ubuza kaso ay ay bizu mama azobona umntana ubuthu chaifa kaso ubuza